magandang layo, magkakasawa. Hindi siya magandang layo, magkakasawa.